ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican One. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republica ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
5: Huh?
4: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
5: Huh?
4: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
5: Uh-huh?
4: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
6: Your pride.
3: 87.5.
6: Ang Republika.
3: Republika.
6: Republika ni Juan.
3: 87.5.
6: Republika ni Juan.
7: Epteka. Ano meron sa kisame?
8: Huh?
7: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
9: A wonderful morning.
10: Wonderful morning.
9: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan!
5: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
3: Paalala!
5: Para sa ating mga
3: munting Juan!
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kapag!
4: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Sa isang report ng RP1, umabot sa 96% ang efficiency rate ng 911 emergency hotline matapos tugunan ang 12.7 milyong tawag sa buong bansa. Kabilang sa mga tawag ang mga humihingi ng tulong sa police, fire suppression, ambulansya, search and rescue at iba pang emergency response. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng response capability nito. Balitang tennis, bigong umusad sa next round ng Singapore Tennis Open ng ating Alex Iyala matapos siyang talunin ni Tatiana Brotzarova 6-4, 5-7, 3-6 sa round of 16 kagabi. Lamang sa second set si Iyala pero humabol si Brotzarova at tuluyan nakuha ang second set. Sa third set, nakuha pang lumang ni Iyala 3-2, ngunit na itabla ni Brotzarova ito at tuluyan na ipanalo ang laban. Inaasahang tutuloy si Iyala sa Japan para irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games 2026. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
9: Ako.
10: Tayo.
9: Ang bawat Pilipino.
10: Every Juan.
11: Ako si Juan.
9: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
9: ng ating republika.
0: Republika.
9: Sa 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni
12: Juan.
13: Wonderful morning.
14: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
13: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
14: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: more music.
1: What a journey it has been.
0: Your music.
2: We're getting to know each other.
0: Music for everyone.
2: The closer I get to touching you.
0: 87.5 Republic 91.
3: Lampa,
4: uhugin.
3: Pangit mo.
4: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
7: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang ating Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
4: Wonderful morning.
6: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa Pilipinas, hindi mo kailangang hintayin ang December para maramdaman ng Pasko. Sa unang araw pa lang ng Bermans, may ngiti na, may kwentuhan na, may pag-asa na. Dahil ang Paskong Pinoy, hindi lang nasa kalendaryo, kundi nasa puso ng bawat isa. Merry Bermans, Juan!
1: Ito ang kultura.
0: Kultura!
2: Kultura natin!
1: Kultura ni Juan!
0: Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Batay sa ulat ng Philippine News Agency, ang national government budget deficit ay nananatili sa full-year target kahit sa mga naitalang pagtaas na naitala noong Agosto. Ayon sa Bureau of Treasuries, ang mas malawak na deficit ay dahil sa higher expenditures noong Agosto, bunsod ng Philippine Health Insurance Corporation's arrears, at pagbaba ng revenue collections at mababang non-tax revenues. Ganun pa man, sinabi ng Bureau of Treasury na ang budget deficit ay nasa low pa rin ng 1.66 trillion peso full-year program. Tinanggal ng White House ang ban nito sa CNN, Politico at MS Now matapos iniutos ng federal judge na i-lift ng White House ang ban ni President Donald Trump sa tatlong U.S. news outlets, unconstitutional ito. Humingi ang mga news outlets ng emergency court hearing para ibalik ang kanilang entry access sa White House. Nangyari ito matapos i-ban ni Trump ang mga ito dahil sa fake news at national security. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning
9: sa Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. Just tell me you love me. More music. Your music.

0: 92.5 Republican ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumaparak. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
4: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
5: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labaday kukumpunihin, isama nyo ako dyan.
4: Your romantikong Juan.
5: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaman!
7: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
8: Paalala!
7: Para sa ating mga
8: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na maaaring dalhin sa Supreme Court ng kapwa ni VP Sara Duterte ang usapin ng voting threshold sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Giit ni Redon na tatalima ang kanilang panig anuman ang magiging final desisyon ng Korte Suprema. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahain ng mga ebidensya ng prosecution laban sa Vice Presidente habang gumugulong ang paglilitis sa Senado. Nanawagan naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ng kooperasyon mula sa publiko sa paglaban nila ng cybercrime. Sinabi ni AFP spokesperson Margaret Padilla, bahagi ng national security ang cybersecurity kaya kailangang protektahan ang digital system at impormasyon mula sa iba't ibang bangka. Dagdag niya, habang pinalalakas ng cyber defense capability ng bansa, kailangan din na maging mapanuri ang publiko sa mga nakikita nito online. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music and the music of everyone. Pop, pop, pop, pop goes the world.
3: Pop goes the world.
0: Sa Republika.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: October months na, Juan!
1: Isang paalala na ang taon ay mabilis lumipas.
0: May mga pangarap ka bang gustong abutin? May mga bagay ka bang gustong ayusin? Huwag mo nang hintayin ang bagong taon para magsimula. Ang pinakamagandang araw para magbago ay ngayon. Merry Burr Months, Juan!
2: Ito ang kultura.
1: Kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
3: kultura.
0: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sinusulong ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na taasan ang excise tax ng mga luxury vehicles at iba pang non-essential goods. Sa House Bill 11465, tataas ng 50% pa ang ad valorem tax ng mga sasakyang magkakahalaga ng 4 na milyong piso at 75% naman para sa mga sasakyang magkakahalaga ng 8 milyong piso. Pareho pa rin ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyang magkakahalaga ng 4 na milyong piso pababa. Inalerto naman ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Queenie. Bagaman hindi inaasahang direktang tatama ito sa kalupaan, maaari itong lumakas pa habang nasa loob ng PAR. Hinimok ang mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga tanim habang pinayuhan ng mga mangingisda na huwag muna magdulayag kung inaasahang magiging maalon ang karagatan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
6: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni
12: Juan.
0: The beat continues
3: with the music
0: of everyone.
3: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: destino ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime kugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan! Ha! Goes the world! Ha! Goes the world!

0: music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republika ni Juan. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Juan!
4: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable, at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
3: Paalala!
4: Para sa ating mga...
3: Munting Juan!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapag!
7: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Inaprubahan ng Asian Development Bank ang $1.5 billion loan para tulungan ang Pilipinas na tugunan ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ulit sa PhilStar, payag ng ADB, ito'y para sa Uplift, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Magagaling ang financing sa Counter-Cyclical Support Facility, isang region-wide crisis financing mechanism. Nauna nang nag-alok ang ADB President Masato Kanda ng $1.75 billion na tulong at itinaas ito para sa Build Universal Healthcare Program sub-program. Program 3. Nanatili ang lakas ng bagyong Queenie habang kumikilos northwest sa North Philippine Sea, east ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa. Forecast ng gumalaw northeast sa Sabado at maaring bumagal. Lalakas sa Linggo, magiging typhoon pero hindi makakaapekto sa bansa. Generally fair sa Metro Manila maliban lang sa localized thunderstorms. 33 degrees pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republic Legal ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ako si Juan, at ito ang 87.5
1: Republika ni Juan.
2: 91 days before Christmas, Juan. Sige nga, ano ang favorite Christmas song mo kahit wala pa ang December?

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
2: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
5: Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
2: 1-2-3.
3: 1-2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Iba talaga ang Bermans. Panahon ng ngiti, kwentuhan, reunion, at mga pangarap na muling binubuhay. Kaya ihanda ang puso, hindi lang ang Christmas list. Dahil sa Republika ni Juan, bawat araw may dahilan para magsaya. Merry Bermans, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
4: Pumirma ng Memorandum of Agreement ang DepEd at PAGCOR kasama ang 38 LGUs para mapabilis ang modernization ng school infrastructure sa buong bansa. Ulit sa PNA, maglalabas ang PAGCOR ng 2 billion financial assistance sa 38 partner LGUs na katumbas ng 55 million pesos each. Sabi ni Secretary Sonny Angara, makakatulong ito sa matagal na problema ng classroom shortage at mapapatibay rin ang mga school buildings sa epekto ng kalamidad. Humingi ang Department of Agriculture ng halos 10 billion pesos na karagdagang pondo upang maibsan ang epekto ng El Nino at tumataas na presyo ng petrolyo sa lokal na produksyon ng agrikultura. Mula sa Inquirer, sabi ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, nag-release na ang Budget and Management Department ng 6.2 billion para sa fuel at fertilizer subsidies noong September 9. Inaasahan sana nila ang karagdagang 3.5 billion pesos na mailabas sa fourth quarter of the year para sa solar irrigation facilities nationwide. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republikani Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita.
6: Oh, no.
5: Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig, at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
4: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
8: Republika.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna, baka ma-Juan-2-3 ka!
4: Juan-2-3!
8: Juan-2-3!
4: Music for you and me!
8: Juan-2-3!
4: Sa 87.5,
8: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kapal!
5: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Ang allocation ng confidential and intelligence funds para sa Office of the President ay suporta para sa national security, peace and order at protection ng mga Pilipino. Pahayag ni Representative and House Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia sa House Plenary Deliberation ng 2027 General Appropriations Bill. Ulit sa PCO, sinabi ni Garcia na nag-sponsor ng 2027 budget para sa OP. Ang intelligence funds ay para sa national security and confidential funds for peace and order. Sinabi niyang ito ay subject to audit ng Commission on Audit. Balita overseas, winelcome ni U.S. President Donald Trump at First Lady Melania Trump si Chinese President Xi Jinping at ang kanyang may bahay na si Peng Li Yuan sa White House para sa state dinner. Ulit ng BBC, hinikayat ni President Xi ang bagong approach para kumilos ng responsableng global powers ang China at U.S. sa pabago-bagong mundo. Sinabi naman ni President Trump na malaki ang naging pagsulong ng dalawa sa mga isyong hinaharap nila. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republic.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get rocked?
3: Di lahat ng tambay,
1: walang magawa sa buhay.
3: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
3: Kalye ni Juan! Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
1: Aww.
0: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
1: Aww.
0: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
2: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Republika
2: ni Juan.

0: Juan, may challenge kami sa iyo ngayong Bermonts.
1: Huh?
0: Magbigay ng isang ngiti, magpasalamat sa isang tao, at tumulong kahit sa maliit na paraan. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo, hindi nabibili sa tindahan. Merry Bermonts, Juan! Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kategori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Detestigo si dating House Speaker Martin Romualda sa kanyang plunder case sa Sandigan Bayan. Wala sa Inquirer ayon niyan sa kanyang abogado, Ade Fajardo. Sabi ni Attorney Fajardo, gusto ng kongresistang depensa ng sarili sa korte. Aniya malamang na tumestigo at malapit ng ilista bilang actual na testigo kapag turna ng depensa na magpresenta ng ebidensya. Samantala, ulat ng RP1, aabot ng 96 ang testigong ihaharap ng prosecution sa paglilitis. Sa pre-trial, sinabi ng prosecution na plano nila magpresenta ng 23 witnesses sa bail proceedings at 73 sa trial proper. Nakuha ng Pilipinas ang unang gold medal nito sa 2026 Asian Games sa Japan na pinanalo ni two-time Olympic champion gymnast Carlos Yulo. Inilarawan ng Manila Times na close to perfect ang kanyang performance para makuha ang gold medal sa pamamagitan ng 14.67 points sa men's floor exercise final event. Ako si Grace para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Bit-bit ang papel at ballpen.
9: Pati gitara ng tropa natin nakakabuo ng awitin.
8: Kaya gawing maabuluhan
9: habang nasa tambayan.
8: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
8: sa Kalye
0: ni Juan.
8: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. 87.5. Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan!
0: Mahalaga ang mataas na grado. Pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
2: Paala na!
0: Para sa ating mga
2: munting Juan!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you.

0: I-download na ang virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kapan!
2: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Inaasahang may rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ulit sa PhilStar, sabi ng DOE, maaari ang pagbawas sa diesel prices na hanggang 8 pesos per liter sa katapusan ng buwan. Maaari ring bumaba ang presyo ng kerosene na 6 pesos per liter. Habang 90 centavos per liter naman ang maaaring ibaba ng presyo ng gas, pero hindi pa tiyak ito. Balita overseas, ibinasuran ng US Senate ang isang resolution na nananawagan kay President Donald Trump na tapusin ang sigulot sa Iran. Ulit sa UPI, yan ay sa kabila ng lumalaking hindi kasiyahan ng mga Republicans sa naturang alitan. Ayon kay Senator Tom Tillis ng North Carolina na bumoto para sa resolution, masyado nang nagtagal ang sigulot ng walang congressional approval at naging political liability na dahil sa epekto sa presyo ng gas, diesel at fertilizer. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
4: One Balita. 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
10: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika ni Juan.

0: 87.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station. Your pride.
0: 87.5.
6: Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
8: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: 4 months na, Juan!
1: Alam na natin ang ibig sabihin yan. Mas maraming tao, mas maraming biyahe, at mas maraming traffic! Kaya tandaan, hindi nauubos ang pasensya kapag mahaba ang pila. Hindi rin nababawasan ang respeto kapag mabagal ang trapiko. Dahil ang tunay na Christmas spirit kasama sa kalsada. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
2: Kultura.
1: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
1: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Ulat ng JMA, pinagkaloob ng Pangulo Ferdinand L. Marcos Jr. ang absolute pardon kay Mary Jane Veloso na minsang nasa death row sa Indonesia dahil sa drug charges. Nanindigan siya na hindi niya alam ang laman ng kanyang bagahe at sinabing ibinigay ito sa kanya ng kanyang mga recruiter. Ang pardon ay nagbibigay daan sa kanyang pagpapalaya mula sa kulungan sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo sa JMA na pinirmahan niya kahapon ang pardon. Samantala, ulit na Inquirer, pinirmahan na ng Pangulo ang panukalang nagpapaliban sa barangay at SK elections. Ina-extend din ang termino ng kasalukuyang mga opisyal sa 5 taon. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang message na postpone na ang barangay at SK elections pirmado na ng Pangulo. Sa social media post, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang ang mga kasalukuyang nakaupong opisyal ay lulubusin ng natitirang panahon para pahusayin ang public service. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita!
4: One Balita!
3: Sa 87.5
1: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5
1: 87.5

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika
8: ni Juan.
0: The best of the past.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Huwag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa, magdala ng payong, iwasan ng baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station, your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapal!
7: Kapag may problema sa asa lang anak, madaling sabihin,
8: dapat ayusin niya ng teacher.
7: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
2: Paalala!
7: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan, music of the past, on the time machine. Dance. Republika ni Juan. The time machine.
9: The time machine.
4: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni
0: Juan. Republika ni Juan.
12: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
13: hayaan mong ako ang makasama
12: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
13: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
13: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Dumating na nga ang pinakahihintay nating panahon, Juan! Ang Burr Months! Mga ilaw na kumikislap, mga tahanang puno ng ngiti, mga pusong excited sa Pasko! Pero higit sa dekorasyon at regalo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kabutihan sa isa't isa. Kaya ngayong Burr Months, dagdagan pa natin ang pagbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal. Dahil mas masaya kapag ang bawat Juan ay sama-sama. Merry Burr Months, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nang galing sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB, ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. 1 sa 87.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
10: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful.
10: Wonderful tonight.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republic Anihuan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republica.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan.
2: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
1: Juan? Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
0: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight.
1: Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan!
3: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
3: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
0: Wonderful Tonight!
3: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: magagandang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
1: Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
7: Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
0: Weekend Republic.
5: Weekend Republic.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
1: Juan!
0: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumispeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
1: Paalala!
0: Para sa ating mga
1: munting Juan!
0: Happy Weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy! Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Renew your soul.
1: Renew your soul.
0: Refocus your goals. Relax lang at mag-enjoy.
1: Weekend Republic.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin. Kultura ni Juan.
2: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
0: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan. Self-care is not selfish. It's necessary. Happy weekend, Karepublika. Weekend Republic. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses